0: pandangan. Jor-jor ka negara Astina siya kurajar.
1: Rajaun ka boga.
0: Uwe ka gablag ayin naman dulu. Bangsat.